0: Reka rero nakira umunywanyi wa mbere muri kino kiganiro. Alo.
1: Alo Cruz.
0: Mwaramutse neza cyane.
1: Mwakiye.
0: Bakiye turiko turayagana. Mubabe uri busenga aka kanya tuvugana. Sawa sawa, ugitondo shiza kuri ni
1: kamere kuri na mujyango wa
0: ndagushimye cyane nanje
1: buhanda buhanda cyo mukini.
0: Mhm.
1: Kamere cyo mujyango ati
0: yego
1: kagira cyo mu mayo.
0: Mhm.
1: Kamere ngabandi turi kuri ni cyango ngati gusenga
0: yego
1: wa pingi pinga cyo mu iki.
0: Mhm.
1: Pamba cyangwa bacu mu ngano ati mu rambi
0: yego
1: mujyango zo ndamurwa ati irambe no mujyango wabo kwa buhanda ngasubira ati irambe.
0: Mhm.
1: Iyo ni umuchati wa kinuwa cha mungu wa na hataka mungu wa chumirambi.
0: Hmm.
1: Mkini wa chasila muka watu.
0: Hmm.
1: Mkambona wa hati kwa chukutu na kinuwa chumirambi. Iyo wa kinuwa chumirambi. Iyo wa chasila muka watu.
0: Lekana kushimile chane mubabe.

0: Jamaica na kirundi munywanyi nyuma ya Leonidas murushoka. Alo alo. Ndagwaye bwakeye neza cyane muvandimwe.
1: Impore.
0: Ewa ni ibintu bimeze neza kabisa nawe.
1: Asha ndumva ko ari umunoni musaza.
0: Kukamujumarise.
1: Yego reka shimira utiti yapuye ku murongo w'umusaza.
0: Yego cyane gose.
1: Umuryango wirambira wose. Acende no mutamu wanje kwirambira ni umuryango wanje. Bekachembona papa na mama wirambira bekachembona n'usha dwaka bekachembona n'ufese wanga gukamutumaritse. Bekachembona n'ukari kubu gukamutumaritse bekachembona n'ufise bekachembona n'abiyokera bekachembona n'atumbereza.
0: Yego.
1: Bekachembona n'ariye bakirire cyinse musaza bekachembona n'amucyo ko kwihigira bekachembona nawe cyene gukamutumaritse. Bekachembona n'uwa mutama wacu bunwa ya nwara cyakirire cyinse.
0: Yego.
1: Mugaya ahengamye musaza ko tudaheruka kumwumva.
0: Muzomwumva kumbura ibirere biramugora nanone kumbure nta igenda itabunda n'umutama arakuze.
1: Murakomera hanyuma.
0: Sawa.
1: Aki taza toko wajumbise yuko mga muhindu wa karere asipote mtu tera samu kwa kasati mga mkoro.
0: Niyo ya mzo wa muliko mra wiku likira na isamili zisuwe kusamira na mzo cha mubi umvaneza umusi tukwara ubabgi.
1: Mwesta wazo wa musata shishira mga kariri mba kindahibu.
0: Kaza kukumva unumva kotuliko tusha munu tulimbo nye liko kuhimba zimana bukebuchi. Abali mubitaro kugira ngo bagende borohe kwa nabari kwa tulungi kilubutumwa mkanya tulaza kutangula kuhusu. Bana hakiwa.

0: ikambane unye unye fabrice nga mu rubuga ikambane n'uyu unye kenti nyene nga mu rubuga ikambane uyu unye bahamaze nga nyakara no kurode n'uyu unye cisha ikambane unye akugiyare mu ikambane n'uyu unye ikiza kamwe maize ikambane unye eliya zinga unye mahango reka unye mutanda ga makato ga kugiho na ikambane unye ugara nyene nga unye ikambane utiene nga mwigenda ikambane n'ugikunye ikambane ikambane n'ugikunye mwigenda ikambane unye kitogo mwigenda ikambane n'uyunye etiene nga mukinonko n'ukiramvu mukinonko ikambane unye abagabo nga unye mukinindo ikambane buhanga nyene nga mukinindo ikambane n'uyunye do mukacaga ikambane uyunye ikambane unye mitwa nyene tirambye ikambane n'uyunye unye kacunga mu rugobe kamune n'uyu unye abandi nibo remi nyene ngaho ibubanza nibo unye unye unye ngaho unye irani nini Abrahamu reka mune n'uyu unye ibubanza unye reka mune uyu unye madete ngaho kaitaji reka mune n'uyu unye n'uyu unye unye kristata remi ngaho unye n'uyu pasikati reka mune n'uyu unye mwami w'abafana ikambane abandi bose kugira ngo amusigaye kode
1: yego cyane
0: ati mu mirambo nasobanuye mu bahanyi bandi bifite bose ku mirambire nabo babira ngaho unye mu kiza nabo bashaka nyambaye aho ku mubira ati mu mirambire murabi cyo kinda gusabye ubutumvise tuko tugusaba
1: sawa sawa giri bezi
0: agabiri mbo
1: sawa
0: agoza kimwe kimwe
1: sawa sawa
0: murakomeye.

nabana byo bose ngagira igitondo cyiza. Razaro ku mutumba mwangi garo ndacasha mushakashatsi na makado na bunwa yanwa nayo hari nyangurube na porte na musongozi na isa wangozi na bigora.

Reka nderekere agasozo ku gasoko. Naricho kizinzira kizanana. Mbaza abashengera n'abashenguruka. Nibata mu mpiyamu zotira gashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wabo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindi za kumutima. Ibindi azishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumane.